0: Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po
1: Thinking
0: tayo
1: of
0: ngayon
1: your next getaway?
0: Sa
1: Enjoy a $450 annual travel credit with the American Express
0: to GLF.
1: You could get
0: Radio Tamaraw. Magandang gabi at mamimiss natin ngayong gabi yung ating host, Mr. Jun Salazar, kasi po masama ang kanyang pakiramdam. So, Mr. Salazar, please get better dahil alam ko na ang iyong kapartner dito ay namimiss pag wala si Jun. So, Tita Pet, I think you should say hello sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Ano bang... Tita Pet, kasi hindi ko alam kung anong mo dyan. But yes, sige nga, magsalita ka kung saan, anong number yan, Tita Pet?
2: Ano bang number ito?
0: So, yan, tingnan mo nga.
2: Hello! Yes. Good evening sa inyong lahat, mga aming tagapakinig at tagapanood. Kumusta ang lahat? Nako, sana masaya kayo, kagaya namin.
0: Yes, alam mo Tita Pet, kasi biglaan nga, alam mo minsan talaga, pag yung ating puno dito, pag ang puno nawawala, para tayong yung mga...
2: Walang ama.
0: Walang... Yung parabang sisiw na nawala ng tatay or nawala ng...
2: Hindi, isipin ganyan. So, ayan. So, you can manage.
0: So, ayan, Mr. Salazar.
2: Positive thinking.
0: Magpalusog ka, uminom ka ng maraming tubig at lemon with honey and ginger. Diba? Kasi...
2: Busy lang siya. Inaayos niya yung program. Kasi darating si Ambassador Morales
0: alam mo,
2: sa ating Christmas in July.
0: Yes. Alam mo, Tita, tawag nito. I think hindi siguro yung kanina. Aywan ko kung narinig nila yung kanta. Kasi yung na-press nung ating Before Us ay hindi PC. Dapat palang... ang na-press niya ay itong subukan nga natin kung aywan ko kung narinig nila yung kanta. Subukan muna natin itong kanta, yung kanina anak na kinanta ni Lani Misalocha. I think ngayon uli ito naman ay dahil tanging ikaw, patutugin nga muna natin to. Subukan kung yun ay narinig nila. Sana nga narinig nila yun. Okay, subukan natin.
3: Message lang sila sa
0: atin. Mag-message lang.

0: Ayan po mga kaibigan, Dahil Tanging Ikaw by Lani Misalocha. Tita Amor, good evening sa inyo. At aywan ko kung kanina narinig nyo yung unang kanta namin na anak ni Lani Misalocha din. Maghilo kayo. Parang hindi tama. Parang meron mali na pindot tayo dito, but never mind.
1: In any order, download them offline at higher quality. Listen to them.
0: So, ayan. So, ikaw, Tita Pet, magsalita ka nga kung saan sa dalawa dyan ang naririnig mo, kung sakali man.
2: Ito, ginagamit ko.
0: Ginagamit mo.
2: Ano ba ito?
0: Naririnig mo,
2: yes.
0: Sarili mo.
2: Yes, so, naririnig ko.
0: Kung i-off ko kaya muna yan, sige nga, magsalita ka, naririnig mo pa rin ba yung sarili?
2: Naririnig ko rin. Ay, hindi.
0: Hindi na. So, maybe that's number three. Okay. So, yan. Magsalita ka nga uli.
2: Baka, hello, good evening everyone.
0: Maghila kayo kay Tita Amor. Tita Amor is saying hello.
2: Amor, kumusta ka?
0: Yan.
2: Right. So dapat see you on Thursday. Sino mga mapupunta? Sila Cora Perez, Larry Perez, sino pa? Sabi ni Meg, baka sisaglit daw siya. Sino pa? At saka marami pang iba, hindi ko ma-recall.
0: Alam mo, Tita Pet, malapit na yung event natin.
2: Malapit diba? Na, isang
0: kaya
2: linggo na lang.
0: Isang linggo na lang yung event ng Pag-asa, yung Christmas in July. And of course, it's Pag-asa in Visayan Association. Magkasama sana yung mga taong hindi pa bumibili ng ticket, sana naman is suportahan tayo. Kaya mga kaibigan, saan man po kayo naroroon, dito sa Sydney, Blacktown, wherever in Sydney, sana suportahan ninyo yung Christmas in July, the 80th bilateral relations between Australia and the Philippines. So, yan.
2: At saka, yung mga hindi pa nagsasubmit ng advertisements nila, yung artwork nila, naggagahol na ng panahon, kaya
0: ayun,
2: siguro absentee yung nagkakasakit.
0: Ayun, totoo yan. Naku, mga kaibigan. Yun nga pala.
2: At saka yung mga payments yung ng mga entry tickets.
0: Yung gustong mag, alam ko may, meron yung, aywan ko yung isang abogada na kumuha ng application sa akin kung si Jenny Urbano. Jenny, if you're listening, I know yung mama mo na nakikinig dito minsan, sana ay ipadala na ninyo yung inyong proof ng advertisement ninyo kasi
2: gahol na sa panahon.
0: Kailangan
2: ilalapat
0: i-print na
2: pa
0: namin yung magazine bago, oh my God.
2: At saka, pasalamat ako dun sa taga dun sa nagbigay sa inyo ng ano yes, ba yun? Yung binibilhan natin ng inasal.
0: Ayun, yung tawag dun, Tita Pet, yun ang Noy, Oy Pinoy. Oy Pinoy.
2: Sarap
0: ano,
2: ng mga pagkain.
0: Ano nga bang pangalan ng batang yun? I know.
2: Si Fera.
0: Okay. Yun ang pangalan niya. So,
2: hello,
0: yun.
2: Fera. Maraming salamat. At saka yung mga nagbigay ng mga donations at saka nag-advertise. We will see you there. Sila Ferdi Villanueva. Sino pa? Sila, mayroon palang speech si...
0: Sino, Tita?
2: Si, hindi speech. Magsasalita lang ng saglit. Si
0: sino?
2: Moises.
0: Ah, si Tito Moises. Okay. Ah, yes, I know. Nag-donate sila ng napakalaking halaga. So, Tita Lucy and Tito Moises, I mean, hindi naman sila nakikinig sa atin, but we need to thank them for their sponsors na malaking halaga.
2: At saka, so, yung Crusini, ang laki ng giveaway niya.
0: Ah, talaga.
2: Hindi, well, nakalagay, so sa, hindi nakalagay sa ticket. Kasi surprise yun. Alam mo ba, meron siyang giveaway na for the gentleman of the moment,
0: alright,
2: a necklace for the lady of the moment or of the day, ay earring, pair of earrings, at saka fuera pa dun sa one set na earring, necklace, and ano pa ba yun? Earring, necklace, and ring. Alright. Okay. Darating si Sunny Cruz, ang kanyang pangalan ng ano niya, fashion designer ng jewels yun. International yun. Galing sa Melbourne, based sa Melbourne.
0: Yes.
2: Darating fe, 17 pa lang mag-drive from Melbourne.
0: Yes,
2: at saka ba, didiretso sa inyo fe. You know that.
0: Alam mo, Tita Pet, alam kong si Sunny is napaka
3: generous
0: na sponsor natin. Mm-mm. Kasi he's coming all the way from Melbourne just to attend our event.
3: Tama.
0: So napaka, I need
3: full
0: to say thank you, Sunny, my
3: niya.
0: Darling, dahil talagang napakabait mong bata.
3: Display pa siya ng mga ng mga jewelry.
0: Kasi kanina, tita, nag-usap kami at sabi nga niya, mag-drive siya papunta rito, which is good.
3: Yun ang tinext so, din sa akin.
0: So, yeah. So, Chuck, masaya. Pwede na rin kayong makitulog din sa bahay. Ay, kung gusto
3: naman,
0: nyong...
3: Iba naman yung kahit ano, mas comfort. Kasi magbibihis pa ako.
0: Si Easy nga palang, tita. Kung sakali si Easy ay pupunta. At saka si Tita Josie Isha. Tita Josie Isha, if you're listening or if you're watching our live streaming, sana po, Tita Josie, mag-attend kayo para naman masaya. Ano bang sabi, Jablock? Ang ilong ko hindi inibastos. Sino nang sabi niyan? Alright, okay. Okay, so I think dito sa susunod nating patutugtugin, magpatugtog ulit tayo, Tita Pet, kasi
3: sige.
0: Mamaya, maaga pa naman, magpatugtog nga muna tayo ng kanta nitong Tutulungan Kita. Ito ay si Imelda Papin, Tutulungan Kita.

0: Very successful. Maraming salamat sa inyong lahat, including the staff, administrators of the Cagayan Valley Medical Center, who named the Veterans Ward after my father, Lieutenant, Second Lieutenant Emilio B. Gumabay. Ay. Sayang, yung marker nandun nakita ko. Pag uwi ko, tignan ko na lang, magbisita ako doon.
1: Napaka malaking, ano bang tawag dyan sa Tagalog dito?
0: Pride.
1: Malaking pride. Napakamalaking pride sa pamilya. Napakalaki, mahalagang pasasalamat ng mga mga Pilipino sa inyong tatay, na lalo na sa mga taga Tugigaraw. Yun ang ibig kong
0: sagin. Tignan mo, Fea, 45 years na wala ang tatay ko.
1: Yes.
0: Pero, tingnan mo, naalaala pa siya. Siguro yes. Masaya siya.
1: Diba, nakakaano, tita, dahil hindi mo akalain, after 45 years na
0: mabibigyan
1: ng kagitingan yung inyong ama, isn't that, you know, hindi mo akalain na ganun katagal bago siya bigyan ng parangal. Yun ang gusto ko.
0: Noong 2023, mas mataas yun, Fe.
1: Yes.
0: US Congressional Award.
1: Wow,
0: Gold Award. Di ba nandun ako sa Camp O'Donnell Tarlac?
1: Yes.
0: Ako ang tumanggap.
1: Hindi, kasi ang Pangulo natin ngayon, talagang nagpapasalamat lahat siya sa mga magigiting na tao na nagbigay unlad sa yung nagbigay ng what do you call this
0: karangalan.
1: Freedom karangalan sa bansa natin.
0: Talagang,
1: siguro yun
0: kaya. Talagang iba ang puso ng mga tao noon kung gusto nilang serbihan ang kanilang bansa.
1: Yes.
0: Hindi iba-iba ang generation kasi ngayon.
1: Yun ang tita. Yes, totoo
0: yun. Hindi sila umaasa na meron silang in return na financial pero yung bang mabigyan ng parangal is something
1: mabigyan,
0: pero
1: ayun ang hinahanap ko yung salitang parangal. Hello, I would like to say hello kay Sarah Tita Amor, and of course si Robby Esperta yung sa Pilipinas. Nanay siya nung aking ano bang tawag yung magiging manugang ko, yung nanay, bilas ba yun sa Tagalog? Hindi ko alam sa Tagalog.
0: Manugang yung anak.
1: Manugang, but sa Tagalog, yung magiging
0: balae
1: ka? Ayun, balae pa lang yun. Mm-hmm. That's it. Balae ang tawag doon. Sorry guys. Ba talaga yung Bisaya, no? Hindi gaanong alam
0: hindi,
1: yung mga
0: alam
1: words
0: na. Hindi, alam ko naman pero hindi mo lang nagra-grasp at the moment kasi maraming nasa isipan mo.
1: Ayun, totoo.
0: Huwag mong sabihin hindi mo alam. Alam mo, pick up mo na nga
1: Pick up ko pero hindi ko mailabas sa bunganga ko, tita, you know what?
0: Kasi there are too many things na sa utak mo. You want to say it all together at the same time. Kaya nagka-ano-ano. Ganyan ang brain natin eh.
1: Yes. Yung brain natin talagang punong-puno ng kung anong mga iniisip. So, ayan. So, dyan po kanina binasa ko yung mag... the event that's happening in the Philippines with the Eagles, Philippine Eagles. So ayan mga kaibigan, yung mga ka Eagles ko dyan sa Pilipinas, and of course dito tayo hindi pa tayo nabubuo, but it's going to happen
0: when moving forward
1: and it's going to be
0: alam mo
1: to my address
0: basta pag sinabing event. Eagle,
1: okay.
0: Fly high yan.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Alam mo yung Athenians, ang mga Athenians, ang kanilang alma mater song ay yung Blue Eagle the King.
1: Well, okay. This one, installation in oath-taking of national president and national officers, July 9, 2026 at 3 p.m. La Fabilion, Pasay, Type A, Barong Tagalog, for gentlemen, Pilipiniana for ladies, RSVP 09552318392. Ay kay Sir Koya Kenneth Nokom. Yes, and of course, Sir Dato, good evening sa inyo dyan. And hopefully, sana nga one day makarating ako dyan sa mga event kahit man lang just once. Maganda sana nga itong ito rin pa lang yes. Yeah. Ayun, mga kaibigan. So, ang patutugtugin naman natin ngayon, Tita Pet, it's ikaw lang. Ay, Diyos ko po. Bakit nga ba? Sorry, kasi kung ano ang mapindot ko dito, yun din ang kailangan kong patugtugin. As yan, ito yan, Tita Pet.
0: So, ano ba?

0: Ayan mga kaibigan, si Jano Gibbs, ikaw lang at ako. Mga kaibigan, yun ang pinakanta natin ngayon.
1: Wala na bang lang. Iba?
0: Wala
1: hindi
0: na
1: ako
0: eh.
1: Pwedeng sumingit.
0: Well, pwedeng may sumingit, Tita Pet.
1: Hindi, biro ko
0: pero tawag dito. Alam mo, Tita Pet,
1: ang title
0: hindi mo ba na mahalata? Puro ano? Pag-ibig yung pinapatugtog ko ngayon. Ang sarap lang kasing yung ma-feel mo yung mayroon kang minamahal sa buhay kahit, you know, kahit...
1: Ikaw. Ako, nawala yung mahal ko sa buhay, ikaso, pero mahal ko pa rin siya.
0: Akaso nga, yung sa akin is kung sino man yung minamahal ko sa buhay, ay yun ang hindi ko alam kung tawag dito, kung one day is mangyayari yun na mamahalin pa rin din ako.
1: Kailangan ako mag-isip ng yes. Hindi lang 10. 100 beses.
0: Kaya, totoo yan, Tita Pet. Napaka, alam mo, ang lungkot ng buhay pag nag-iisahan ka lang sa buhay, ano? Yung wala ka bang maano, wala kang...
1: It's yes, the way you manage it. Hindi malungkot true. Kung alam mo ang gagawin
0: hindi
1: mo.
0: Hindi
1: pero malungkot ka rin.
0: Malungkot kasi kung halimbawang umuwi ka sa bahay mo, nag-iisahan ka lang, or yes, mayroon kang ang kasama, pero iba
1: keep yourself busy.
0: Which I do. It's yes. Totoo. Napaka ano na, dumarating ka sa bahay na ikaw lang mag-isa, wala man lang magsabi sa'yo, how are you darling or what?
1: Kaya diba? Nga lagi nasa telepono ako eh.
0: Hindi, ganun na rin ako. Wala na lang akong ibang ginagawa kung chini-check yung mga messages ko. Yun, tapos sa telepono.
1: Papatugtog ako.
0: Papatugtog kayo.
1: Kaya maglinis.
0: Kaya maglinis, Tita Pet, diba? So, mga alam mo, sa ngayon, yun ang narinig ko na talagang number one ano ng mga tao ngayon, loneliness. Napaka ano, pero nasa sa atin na rin lang siguro yun.
1: Marinig ko lang ang mga paborito kong music, hindi na ako lonely.
0: That's nice. That's good, Tita Pet. Dapat lang. At kung halimbawa mayroon kayong mga kaibigan na pwede niyong mapagsabihan, don't think
1: hesitate.
0: Na hindi ka, hindi ka nila papakikinggan, makikinig sila sa iyo. But of course, sometimes hindi, they are too far away or they cannot, pero marinig lang yung boses nila. Masarap na rin pakinggan.
1: Alam mo
0: yun.
1: Ba, Fe?
0: Yes.
1: Gabi-gabi, tinatawagan ako ng mga kamag-anak ko. Kaya hindi rin ako lonely.
0: Oh, that's nice.
1: Ay, siya nga pala, gusto kong batiin si Harold.
0: Oh, good. Mm. Is he coming?
1: Siguro.
0: Oh, good. Ipadala mo na ba yung mga papel yun. Na ginawa ko?
1: Yung... Salamat daw. At saka si na Ceres, Daniel. Si Daniel nandun ngayon sa Pilipinas.
0: Sa Pilipinas? Buong, sa Tugigaraw?
1: Oo, buong okay. Pamilya kasi may homecoming sila ng mga
0: nice.
1: Side ng asawa niya.
0: Oo.
1: At saka si Darren, sino pa ba yung mga pamangkin ko, si Laila, si Evelyn, si Gigi, at saka si Randy.
0: Ayan, yung mga kamag-anak mo, tita. Kaya,
1: ako, isa-isahin ko ba?
0: At least, kahit nag-iisahan ka rin sa bahay, at least, maraming tumatawag sa'yo, which is good.
1: Kung minsan yes. Nga, patong-patong, hindi ko alam.
0: Kaya pa lang, minsan hindi na kita
1: busy ang phone ko.
0: So, yes, I would like to say hello si Tita Pet. Mag-hello tayo kay Tito Larry at saka kay Tita Cora.
1: Wow.
0: And of course,
1: very
0: Sarah. Nanonood si Sarah ngayon.
1: Hello, Sarah, Larry, and Cora. We'll see you on Thursday, okay? Sa Villagio.
0: Yes. Yeah. Anong oras yun, Tita Pet?
1: 11 o'clock.
0: 11, Thursday.
1: Yeah.
0: Okay. I think just in case lang, kasi hindi ko pa nakita yung diary ko kung ano bang ano. But I think...
1: you will be coming for sure.
0: Yeah.
1: Sabi mo naman, in case, tapos
0: in
1: ikaw
0: case.
1: Pa nauna sa akin.
0: kung halimbawang malate man ako, but I will be there. Kung
1: of
0: sakali
1: course,
0: na,
1: we
0: ano,
1: need you.
0: Yeah, so, yan mga kaibigan, another paalala, yung hindi pa po bumibili ng ticket nitong coming 18th,
1: Nako, apurahin
0: ninyo.
1: Bumili
0: na po kayo kasi, alam mo, it's masaya yan.
1: Masaya.
0: Because we had...
1: Iba-iba ang presentation.
0: Yeah. At saka, araw nating ginawa.
1: Kahit hindi, oo, tama yun. Para yung mga matatanda, hindi mag-complain na mag-ginaw ang gabi.
0: Ayun.
1: Kung wala kayong ticket on hand, kung sino yung kaibigan nyo, meron siyang hawak na ticket, sabihin lang sa iyo ang number. Pagdating ninyo dun, pick up ninyo dun sa reception. Eh, pwede yes. na rin bayaran ninyo through the pag-asa bank.
0: Yes, of course. I can details, give oh. them the details. Kung
1: hindi,
0: gusto nila
1: hindi,
0: kasi
1: mag-text sa iyo, wag mong i-on the air.
0: Yes, mm-mm, yes. Mm-mm. Meron akong pang-ticket na tira kasi I know there are people that say they're going to come along pero hindi pa nga lang sila nagbabayad. Mm-mm. But last night, nagbayad na ako ng 2 ticket. So,
1: yung okay, para marami sa akin, pa rin ako.
0: Hindi ko pa alam kung sino isasama ka-partner ko. But it will be someone, kung sino man yon. But I will, there's 2 more na sabi nila, gusto nilang pumunta, but bukas malalaman ko. Yung iba na nag-promise, I will just have to follow them up, Pita Pet. Kasi,
1: tama, yun follow up nga eh. At saka hindi mo mapupuntahan kasi sila isa-isa para singilin. Kaya ang ginagawa ko, Fe, dun sa likod ng ticket, hinalagay ko yung bank details.
0: Yes, that's what I do. Mm-hmm. Yeah, I write down, pero dahil ito pinangalanan ko na nga eh, hindi ko pa alam kung sino yung kapartner kong darating, but someone will come along for
1: at saka,
0: sure.
1: Alam yes. mo, kung sigurado sila, sinabi nila, binayaran ko through the bank, mm-hmm. i-envelope ko yung kanilang ticket, pick upin nila doon sa reception, oo, nakasulat
0: tama,
1: ng pangalan
0: tama,
1: nila.
0: Tama. Yes. Hmm. So ayan okay, mga dok. Kaibigan, siguro
1: agapan ninyo.
0: Tayo,
1: you have up to Thursday
0: ng ano ng balita. Ito muna ang patugtugin natin. Hmm. Si nung nga ba to si Jano Gibbs uli. Di bali, maganda naman itong kanta na to. It is called Ikaw Lamang. Yes, mga kaibigan, this is Jano Gibbs.

0: Ayan mga kaibigan, ikaw lamang by Jano Gives in Jaya. Ikaw lamang mga kaibigan. Kung sino ka man, ikaw lamang, yes. Okay, Tita Pet, siguro yes. Tita Pet, ang oras natin is 7:45. Wow. Alam kong pag nandito yung ating host, si Mr. John Salazar, alas 7:30 ang yung news namin. Pero okay lang yon dahil marami naman tayong pinatutugtog ng mga kanta na masasaya, di ba?
1: Of so, course.
0: Tawag nito, okay lang yan. So ayan, magbabasa, Tita Pet, hindi, okay. Wala kasi ako yung para sa balita. Please read the news. Yan, pagkatapos mo ako naman, mayroon akong dalawa, tatlo sa iyo. Yan, okay Tita Pet, go ahead please.
1: Okay na ba?
0: Yan, magbalita tayo sa Pilipinas.
1: Okay. Alright. Super Typhoon Inday, papasok ngayong Martes o Miyerkules. Ito ay sulat ni Angie de la Cruz sa Filipino Star ngayon, July 7. Okay, Manila, Philippines. Papasok sa Pilipinas or Philippine Area of Responsibility, PAR in short, si Super Typhoon Inday ngayong gabi ng Martes o Miyerkules ng madaling araw. Malakas siguro to. Gayunman, ayon sa PAGASA, hindi naman nakikitang maglalandfall ang bagyo pero magdadala ito ng malalakas na hampas ng hangin at mga pag-uulan ngayong linggong ito. Lunes ng umaga, huling namataan si Bavi sa layong 2,300 kilometro silangan ng Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 215 kilometers kada oras at pabugso na aabot sa 265 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis ng 15 kilometers per hour. Papasok ng PAR. Oras na pumasok sa PAR, ang bagyo ay sesentro sa Batanes area. Samantala, mapapaulan naman sa western section ng bansa ang habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay maaaliwalas ang panahon. Iyan ang balita galing sa Filipino Star ngayon. Ang susunod naman, balita, sabi ni Cheese, 16 votes kailangan para makonvict si VP Sara. Ito ay sulat ni Malu Escudero sa Filipino Star ngayon, July 7 at 12 o'clock a.m. kaninang madaling araw. Right, o midnight. Manila, Philippines. Kailangan ng 16 na boto ng mga senador, judges para makonvict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang 4 articles of impeachment ayon kay Senator Francis Chis Escudero na nahalal bilang bagong presiding officer ng impeachment court. Ito ang agad na nilinaw ni Escudero sa unang araw ng impeachment trial kung saan hindi nagpakita si Duterte. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon na walang taong makokonvict sa impeachment court na walang 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado, kaya kailangan ang boto ng 16 senador judges. Binanggit ni Escudero ang kaso ng Bayan versus Zamora na may kinalaman sa pagsunod ng Senado sa 2/3 vote na kinakailangan upang magkasundo sa isang treaty. Despite having only 23 incumbent senators at the time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The Supreme Court held. The charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators without a tinge of doubt. 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7 ani Escudero. Binanggit din ni Escudero na yung mga hindi sumasang-ayon na kailangan ang 16 na boto para ma-convict si Duterte ay maaari namang dumulog sa korte. Iyan ay sulat ni Marilu Escudero. Ito naman, susunod, DILG, inilunsad Nationwide Digital Document Management System para sa LGUs. Alright, local government units, ibig sabihin nun. Sulat na naman ni Angie de la Cruz sa Filipino Star ngayong araw na ito, July 7, 2026. Manila, Philippines. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang Document Management System for Local Government Units, DMS for LGUs. Isang nationwide digital platform na dinesensyo para ma-update ang records management at mapaigting ang efficiency, transparency at accountability sa local governance. Ang inisyatiba ay binuo sa ilalim ng Local Government Unit Support System, Cities and Municipalities Information Management System, in short, LGUSS-CMIMS, DMS4LGUs, daming digitizes, centralizes at protection sa mga official government records sa pamamagitan ng iisang platform. Libre ito sa lahat ng local government units nationwide. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang DMS4LGUs ay nagsisilbing mahalagang hakbang sa mas responsive at future-ready local governance dahil bawas sa paperwork, mapapahusay ang records management, mapapabilis ang transactions at maisasaayos ang koordinasyon ng iba't ibang LGUs sa buong bansa. Hinikayat ni Remulla sa mga local government units na gamitin ang platform na may mas malaking tulong para mabigyan ng mahusay na serbisyo ang mamamayan. Yan ang ating mga balita ngayong araw na ito.
2: Okay, thank you, Tita Pet. At ito naman, magbabasa ako ng dalawang balita dito. Ito naman
0: ay si Baby Sarah, opinion ng Pangulo, walang halaga. Iginiit kahapon ni Vice President Sarah Duterte na walang halaga ang opinion ng isang Pangulo sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng pahayag ng Malacanang na mas mainam na personal na humarap si VP Sarah sa paglilitis upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas kahapon na unang araw ng impeachment trial laban sa kanya, sinabi ni VP Sarah na ang impeachment proceedings ay dapat na ginagabayan ng konstitusyon at ng due process. Ayon kay VP Sarah, ang respondent ay may karapatang katawanin ng abogado at ang desisyon na personal na tumistigo ay isang usapin ng legal strategy at constitutional rights. Binigyan din niya na ang pasanin na patnutayang totoo ang kaso ay nasa balikat ng prosecution at ang pagpili na humarap sa pamamagitan ng mga abogado sa halip na personal na tumistigo ay hindi nakakabawas ng accountability o nagpapahiwatig ng kawalan ng transparency. Naninindigan din siya na ang integridad ng impeachment trial ay nakasalalay sa pagtalima sa tuntunin ng batas at hindi sa personal na pagtistigo ng respondent. Inihayag din ang Vice Presidente na sa lahat ng pagkakataon, mas mahigit na nakakapagsilbi ang mga public official kung na pananatilihin na lamang sa kanilang sarili ang kanilang personal na opinion. Yan ay balita ni Mer Lyson, Filipino Star ngayon, July 7. Ito naman ay presentasyon ng ebidensya. Sisimulan na, Luestro. Ito ay balita ni Joy Cantos, Filipino Star ngayon. Malugod na tinanggap ng House Prosecutors ang naging takbo ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado para kay House Lead Prosecutor Jervel Luestro. Ipinakita ng mga naging pagdinig na umuusad na ang itinakdang proseso ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang press conference matapos ang paglilitis, binigyang pagpupugay nito ang impeachment court sa pagtugon nito sa mandato ng konstitusyon. This is event for the Filipino people because the accountability mechanism is happening. The Constitution is being followed, ayon pa kay Luestro. Mahalagaan niya ang pagbubukas ng paglilitis dahil nagsimula na ang constitutional na mekanismo para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan ng nasa mandato ng konstitusyon. Naihain na rin niya ng magkabilang panig ang kanilang opening statement at nakatalakay rin ang mga usaping lumitaw sa pre-trial conference. Dahil dito, kaya ngayong ikalawang araw ng paglilitis, ay sisimulan na ang presentasyon ng mga ebidensya, giit pa ni Luestro, na kinikilala ng impeachment court ang iminungkahing pagkakasunod-sunod ng prosecution sa pagtalakay sa mga articles of impeachment. Ngayong araw, unang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ang ebidensya tungkol sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. So ayan mga kaibigan, yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon. At tayo ay magpapatugtog naman nitong kay Rico J. Ito ay Kapalaran

0: Ayan, mga kaibigan, I'm a Filipina. Siguro naman, aywan ko kung nagustuhan nila yung kanta na yun, but pampasayaw yun at pampasaya dito sa ating programa. So, ngayon may babasahin ako dito. Yung isang, yung lagi kong binabasa sa isang, mga kasabihan, Tita Pet, tungkol sa buhay-buhay natin. Ito ay maganda rin, Tita Pet. This is something to do. This book is Love Your Life. Ito ay sinulat ni Dominic Bertolucci, 100 Ways to Start Living the Life You Deserve. Sa page 166, nakalagay dito, if you want to be happy, be. Okay? Ito ay, sinabi ni Leo Tolstoy, okay? Ito ay ang explanation niya dito, sabi dito, don't wait for happiness. Huwag daw kayong maghintay sa kaligayahan. So many people are waiting to be happy. They think they will be happy when they're done this or achieve that. But the truth is, enduring happiness is not a result of the things you've done, but the person you've chosen to be. Diba? Ganda ng explanation. Tama. Kung gusto mong maging maligaya, huwag mong hintayin ang happiness. Kailangan ikaw mismo. It's not what you achieve in life, sabi nga, na magpapasaya sa'yo. Or what you've done.
1: Mayroong okay. Similar nagpadala sa akin ngayong araw.
0: Ang katotohanan ng happiness is not a result of things you've done, but the person you've chosen to be. So ayan mga kaibigan, kung gusto nyong maging masaya sa buhay, gawin nyo yung dapat nyong gawin, yung para bang kung gusto, kung anong naiisipan yung gawin, do it. Kasi
1: tama.
0: Life is too short. Kaya magandang yung sabi nga, yung mga negativity or yung mga friends that doesn't really give you good vibes. Diba? Layuan mo sila. Layuan mo sila.
1: Quiet ka na lang.
0: Be quiet. Silence is better than maging madaldal sobra. I know.
1: Parang kahawig nito pinadala sa akin ngayong
0: ano yan,
1: araw.
0: Ano yan, Tita Pet? Basahin niyo.
1: Sabi.
0: Anong sabi?
1: Grace is where God gives us good things that we don't deserve. Mercy is when He spares us from bad things we deserve. And blessings are when He is generous with both. God is good all the time.
0: Yes. Tagalugin mo nga, Tita Pet.
1: Oh, yung gracia ay kung ang Panginoon ay bigyan tayo ng mabuting mga bagay na hindi naman natin talagang dine-deserve. Eh yung mercy naman ay kung siya ay mag-i-spare ng konti sa bad things na we deserve. Ginawa mo bad things pero merciful pa rin siya sa iyo, right?
0: Yeah.
1: Blessings naman ay kung siya ay yung sa dalawa, yung you deserve or you don't deserve, blessings pa rin yun para sa iyo. Because God is good all the time. Hindi siya, yung nagtatanim ng galit porque na may kasalanan ka. He is forgiving you from your whatever bad things you have done or what you have thought. Tao ka lamang eh.
0: Totoo, Tita Pet. Hindi, alam mo yung mga, di ba lagi tayo nagbabasa ng mga magagandang quotes na pwede nating makuha yung aral, di ba? So maganda, yung para lang ba at least yung mga ating mga tagapakinig, mayroon din silang matutunan na hindi lahat ng bagay na mararangya is magbibigay ng
1: kaligayahan
0: sa buhay natin, di ba? Kasi minsan you know, we work so hard, tapos nakakalimutan natin yung sarili natin, di ba? So,
1: yan.
0: Magandang siguro ngayon, lalo na ngayon, Tita Pet, alam mo nga, sabi nga, yung nakikinig, kasi alam nyo, pag ako'y nasa kalsada, yung nagdra-drive ba papasok, o kung saan man po, nagdra-drive ako papunta sa mga client ko, or what, lagi akong nakikinig talaga sa radyo. Yung radyong pinakikinggan ko, yung may nagbibigay ng mga news, may aral. At doon ko naririnig nga, nasabi nga, lalo na sa gabi, pag umuwi ako sa gabi, meron akong pinakikinggan sa radyo na pari ata yun na announcer sa radyo, na marami siyang mga aral na binibigay sa buhay. Yun nga, ang ano daw ngayon, yung ating year ngayon, ang daming mga taong malulungkot.
1: Oh, sa alone. Hirap ng panahon ngayon. Yeah. Ang ikinakalungkot nila yung hindi nila makamtan yung gusto nila. At saka, dahil sa kahirapan.
0: Ay, ako Diyos ko, sorry. Sorry. My God, hindi ko na ilagay sa
1: silent.
0: Sa silent, itong aking telepono. Pasensya na po kung sino man to. As yung isang... Sorry, alam ko gabi na. Minsan, alam mo kasi, Tita Pet, yung aking mga tenant or mga may-ari sa baha, ng mga bahay na minamanage ko, because they know that I accept calls even at 12 midnight. Kaya, minsan pa nga nasa Pilipinas pa ako tumatawag. Because, nagro-rooming kasi ako. 24/7 yung telepono.
1: Siyempre, ganyan ang businesswoman. Every second is mahalaga.
0: Yan, nakalimutan kong i-off yung telepono. Pasensya na po. But it's something important. I know. Alam ko, mamaya na lang natin yan sagutin. So, yun nga, pinag-uusapan natin yung buhay-buhay natin. At talagang kailangan na ngayong hindi ko lang sinasabing na ngayon taon, we need to really focus na maging masaya na tayo, malusog, napaka-importante. Huwag na tayong mag-hiling pa ng sobrang karangyaan ng buhay, Tita Pet, because it's not
1: mahalaga.
0: That important. Hindi mahalaga. Ang mahalaga na lang siguro, makatulong tayo sa kapwa natin, sa mga mahal sa buhay natin, sa mga kamag-anak natin.
1: Sila.
0: Yes, kasi hindi naman natin dadalhin yan sa ating paruroonan.
1: Tama.
0: You know, we are not here forever. Sabi nga, there's no such thing as forever. Diba? Totoo yan. We wanted to, pero walang ganun. So, yes, of course. And tawag nito. So, I think magpatugtog uli tayo. I think ito naman patutugtugin natin, Tita Pet. Maganda. Kailangan natin ng himala. Himala sa buhay, Tita Pet. I think, asa na ba yun? Nawala.
1: Pwede nga, habang inaantay mo, batiin ko muna yung mga
0: sige,
1: brothers and
0: muna.
1: Sisters
0: yes,
1: natin.

0: More blessed kayo sa inyong mga kabutihang ginagawa. Right? Ang leader natin doon ay Simon Gaspi. Hindi lang leader ang papasalamatan. Lahat, si Glo, si Beth, si Floro, si Jerry, si Cynthia. Sino ba? Si Roti, si Nilo. Sana wala akong makalimutan. Amy, Rod, Chris, Techi, Sylvia, Rick. Tulungan mo ako nga mag-recall ng mga pangalan.
1: Alam ko lang, tita. I mean, alam kong may mga kilala tayo
0: si
1: sa
0: Ting,
1: sa disciples.
0: Si Mike,
1: pero ang pinaka-ano ko talaga, si Mon at saka si Glo.
0: Mm-mm.
1: And of course, si Chris
0: Alita,
1: at saka si, ano, sila Alita.
0: Nilda.
1: I mean, pasensya na kasi alam nyo naman, pag minsan yung ating, yung pagiging senior moments natin.
0: Yung Abelionar sisters,
1: yes,
0: si Delia,
1: so, napaka,
0: si Tessie.
1: Alam kong kilala ko lahat sila sa mukha, but
0: si Delma,
1: the names itself ay hindi. So, pasensya na kung kayo
0: Carol
1: ay nakikinig, mm-hmm, but this is the song that we're going to play. It's called, itong kanta na to, it's called Himala. So, ayan.

0: Ayan, mga kakaibigan, Himala by River Maya. Okay. Ang buhay natin, alam mo minsan, kailangan talaga maniwala tayo, manampalataya tayo in something Himala will happen. Diba, Tita Pet? Maraming
1: surprises.
0: Yes, maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam na yan ay talagang Himala, diba? So many things, Tita Pet. Ikaw ba, meron ka na bang naranasan na ganyan?
1: Ay, kanina lang, Fe.
0: Ano?
1: Alam mo, may ticket ako ng loto.
0: Okay.
1: Kaya ko lang binili.
0: Yes.
1: Nanda ako sa Wetherill Park. Nakita ko dun sa envelope. Chinek ko. Sabi ng ano, ng
0: yes.
1: Do you have your
2: ID? Sabi niyang gano'n yeah. sa akin. Yes, I have. Sabi ko, kung hinihingi niya ito, sabi ko sa loob-loob ko, siguro nanalo ako. Sabi ko, tinignan. How much did I win? $14 and some cents. Pero kahit ganun, pasalamat ako dahil return yung ano,
0: yes,
2: tinaya
0: of course,
2: ko.
0: Of course.
2: Sa gracia yun, pasalamat gracia. Ako sa Panginoon.
0: Yeah.
2: Alam mong ginawa ko, Fe?
0: Binili mo uli.
2: Kumain ako ng merienda sa McDonald's.
0: Wow! Masarap yun, Tita.
2: Bakit?
0: Yes. Eh, bakit hindi? Binigyan.
2: Siguro, bigyan ko nga ito dahil mukhang, ano, mukhang gutom na.
0: Ah, may binigyan ka?
2: Hindi, ibig sabihin, yung swerte mo,
0: yes.
2: manalo ito dahil yes. gutom na. Ibili niya ng merienda
0: alam mo,
2: niya.
0: Tita, mayroon akong ikwento sa iyo dyan sa pananalo, okay? Minsan, meron nag-text sa akin na meron daw akong pinanalunan. Alam mo, Tita Pet, that was when I came back from the Philippines. Doon pa lang, meron nang nakalagay doon na, you won this amount. Hindi naman kalakihan. 1,000.
2: Okay. Hindi ba malaki
0: hindi
2: yun?
0: Ko, hindi ko pa rin inano.
2: Baka
0: kasi
2: hindi
0: sabi
2: scam
0: ko, baka
2: yun.
0: Scam yun. Pero alam nila yung ano, sabi nila you put some ano daw kasi naglalagay ako $10. Kuripot ako when it comes to
2: taya-taya.
0: Sabi ko basta magkaroon lang ako ng
2: katuwaan.
0: Nung yung ano ba, sumali lang ako sa ganun. Kasi pag malaki yung ano ba, yung price, doon lang ako tumatay. So, sabi ko sabing ganun, nag-transfer daw sila ng 1,000 sa account ko pero bumalik. Totoo yun kasi that time, close ko yung account ko. Yung nilalagyan ko ba ng magkakano lang, yung mayroon akong pang-araw-araw lang na account. So sabi ko, ba't kaya at alam nito na mayroon akong close na account? So tinawagan ko. Sabi niya, yes, yes, sabi niya ganun, you won $1,000.
2: Tapos binigay mo naman ang bagong account.
0: Yes, Tita, tinix. Totoo nga.
2: All
0: yes.
2: Right. Kasi, tapos na-receive mo.
0: Yes, so mayroon talaga minsan talaga.
2: May grasya.
0: May grasya na dumarating.
2: Kahit, yan ang sinasabi ko, Fe. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi mo alam na it will come in many ways.
0: Yeah, I know, kagagaling ko lang noon sa Pilipinas. That was, I think, July, August last year, di ba? Muwi ako, Christmas in July, wala ako dito. Nasa Pilipinas ako. So, ayun, pagbalik ko dito, meron akong... Kaya masaya, kaya totoo yan, yung Himala na yan. Maniwala kayo. Kung meron kayong paniniwala, may darating din na Himala sa buhay natin.
2: Ayun yes. na nga, kasi taus-puso ang pagtutulong mo. So it will come back to you in many ways. Hindi lang yung pera. Siguro in yeah. some other ways.
0: Yes, totoo yan. Totoo yan. And yung isang Himala na aywan ko kung dapat kong sabihin dito, something to do with my son as well. Yes, na alam kong Himala yun na nangyari na talagang alam niyo naman na ako ay laging nag may TikTok din kasi akong ano pero hindi niyo alam na ako yon dahil ang pangalan ko doon ay iba. Kasi yes so ayan so Himala din yon so mga kaibigan kung kayo ay may malakas na paniniwala talagang one day there's going to be Himala na mangyayari sa inyo.
2: So, of course.
0: Ngayon naman, I mean, maaga pa. Iwan ko kung anong oras yung binabasa ng ating kasama dito. Yung yung di ba mayroon tayong Madam portion? Mm-hmm. Anong oras ba yung alam ko mga 9:30.
2: 9 yun.
0: 9 yun, maaga pa. So,
2: boses ng
0: siguro
2: madla
0: mag-ano muna tayo, Tita Pet, magpatugtog na uli tayo.
2: Gusto ay, yun, habang naghahanap ka ng,
0: yes,
2: ng magandang kanta, pwede ba ako, ito ay iaalok ko sa aking pinsan at sa kanyang asawa, si Normita Anulao at saka si Emmanuel Anulao, on their 50th wedding anniversary. Alam mo ba, Fe, yes, umuwi pa lang ng Pilipinas for 1 week lang para maghanap ng isusuot niya.
0: Wow.
2: Tapos kararating daw niya sa States eh. Hindi siya makatulog sa kaiisip. Ngayon tinext ko siya, manood ka sa amin sa FB ka kung ganun. Ngayon, sige nga, hindi na ako matulog. Sabi niya 2:30 daw ng umaga doon.
0: Ano inyo nga? Sige lang, Tita Pet.
2: So, wish you all the best on your 50th wedding anniversary. Swerte naman ninyo, inabot ninyo ang 50. Bihira ay makaabot ng 50, Fe, na nagsasamahan.
0: Yes. Naku, Tita, totoo yan.
2: Ako 38 years lang and 28 days. Hindi ko naabot, hindi namin naabot yung ano. Pero kahit maikli yung number of years na pagsasama, eh masyadong maganda ang pagsasamahan basta nagkakaunawaan kayo. Siyempre, hindi mo mawawala naman sa mag-asawa yung kung minsan eh may tampuhan, pero wag abutin ng isang oras na tampuhan yun pagkatapos nun bati na kayo.
0: Ganun. Ayan. Alam mo, siguro yung pagmamahalan ng mag-asawa na yun, Tita Pet, yan ang tinatawag na kapantay. Kapantay?
2: Kapantay ng ano?
0: Nakapantay ay lang.
2: Yan. Langit. Oh, sipilita.

0: Ayan, mga kaibigan, si Pilita Corrales, Kapantay ay Langit. And of course, earlier ay Matudnila. Matudnila, Tita Pet. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin sa Tagalog. But alam ko yung mga Bisaya, pwede nilang itik sa akin. Kasi tinanong ako ni Tita Pet kung ano daw yung Matudnila. I know it's yung ibang words sa Bisaya na pwede na-translate ko sa Tagalog or English, but the rest, yung Waray. Ano yun? Cebu. Cebu yun, tita. In Cebu, in Waray, have a different dialect. Kaya, yung iba, naiintindihan ko, but the rest,
1: siguro
0: yung malalalim.
1: Siguro ibig sabihin nun, ano, alam ba ninyo? O
0: do you believe? I don't know, tita. So, ayan. So, gusto ko lang bumati sa ating, alam ko, mayroon pa lang tayong mga tagapanood na hindi natin nakikita sa ating live streamers, kasi hindi sila nagpapakita sa video. Pero I would like to say hello sa ating mga kaibigan dyan, kagaya ni Bernadette. I know yung aking sister. Alam mo ba, lagi kaming napagkakamalian na sisters.
2: Ni
0: Bernadette. Malviso? Yeah, pag magkasama. Siyempre, maganda siya.
2: At maganda ka rin.
0: Hindi ko naman sinasabi maganda ako,
2: hindi,
0: tita.
2: Yung the way you carry yourself at saka yung mga ayos ng buhok ninyo, halos pa.
0: Halos siguro pa rin.
2: Ano, trendy kayo lagi.
0: Siguro yun lang ang ano. But I know Bernadette, she's very pretty, sister. I know you're very pretty. Kaya I'm so honored na ikinukumpara ako sa iyo na I'm your sisters. So ayan, at I know there were other people that I saw their names. Prime Talent, sila, hindi mo pa lang sila kilala. Nilda, we used to work together sa ano, tita, nung nagbibinta kami ng mga lupa. Mm-hmm. sa Barrow Vale. Yung lupa sa, alam mo na, lupa ng hantungan, because being a real estate, lahat naman yun, mga real estate din yun. Ibang klase nga lang, tita Pet. Maliit lang na lupa.
2: Hindi kayo,
0: pero mahal. Mahal, tita. Mahal, kahit maliit lang. So
2: talagang mahal. Alam mo ba yung Kairon, ganyan lang?
0: Ay.
2: Cost me 36,000.
0: My God, see? 36,000. So, ayan, mga kaibigan, thank you sa mga hidden na nakikinig sa atin dito.
2: Kumuha pa ako ng isa, kaya 72.
0: Wow, tita, that's good. So, hindi natin muna pag-uusapan ngayon yan. Kasi mag-ano lang muna tayo, yung magagandang mga balita, ay yung magagandang pag-usapan natin.
2: Tama.
0: Kasi, I know, maraming mga hindi nangyari last week na I know I have attended, pero hindi ko na lang muna sasabihin dito. But I know, yes, my deepest condolence sa pamilya na yun, okay? And you know, so they are. So, mga
2: kilala
0: kaligan,
2: ko ba?
0: Hindi tita.
2: Okay.
0: But also, gusto ko lang bumati sa ating mga birthday celebrants. Siguro mamaya magpatugtog tayo ng happy birthday song kay Daniel sa Bisayan Association.
2: Daniel Lafranco.
0: Yes, I don't know how old
2: happy
0: Daniel.
2: Happy birthday, Daniel.
0: Hindi ko alam kung kaibigan ko siya sa FB, kaya hindi siya siguro maririnig yung ating bati sa kanya. But I know, I think it was on the 5th hit.
2: Of
0: July. So, maraming celebrant nitong July talaga.
2: Ay, isa pa pwede.
0: Sino?
2: Si Lydia Myers noong July 2.
0: Yes, of course.
2: 2,
0: our friend sa...
2: Happy birthday, Lydia.
0: Ride ba si Lydia Myers? Yes. Whereabouts is she from, tita? Sa ano dito sa lugar natin? Saan si
2: Lydia? Sa Concord. Ay, hindi. Sa Concord. Ano ba yun?
0: Okay.
2: Well, doon sa kila Larry, suburb yun?
0: Oh, yes. Concord. Yes, somewhere in Stratfield area, there. Yes, so happy birthday sa iyo, Lydia. Mm-mm. And of course, sa lahat ng mga celebrant natin na hindi natin nabati, kung kailan man yung birthday nila, but matagal pa ang
2: yun, may
0: kaibigan
2: Park
0: ako sa
2: yata.
0: Pilipinas na ang birthday niya is September 2. So I think, I don't know what is September 2. Anong araw ba yung September 2?
2: Ay, yung pamangkin ko rin. Yes. So, si Arlene. Arlene, happy birthday sa iyo.
0: Saan siya?
2: Sa Pilipinas. I would sa Santa like, Ana, Cagayan. Sa malapit kila Leti, Ilomo.
0: Okay. Tita, minention mo kanina, si Braille. Braille.
2: Braille Harold.
0: Ay, Braille Harold. Ang pronunciation ko, Braille. Oo, kasi, yes, Braille. I know you're probably coming to Sydney and hopefully you'll get yung visa to come.
2: Pati yung
0: and sana niya, nakatulong yung paggawa ko
2: niya
0: ng invitation sa inyo ni Tita Pet.
2: We so, hope and pray yes, you will come.
0: Yes, so ngayon ang yung asawa niya ng anak na, so I think he would be able to come here. So, yes, di ba? So, if you're listening, I know you're watching kasi kinuna na ng...
2: Yung asawa niya yata, psychiatrist.
0: Oh, nakita na. Streaming. So, thank you for listening dyan sa Pilipinas.
2: Matyaga yun.
0: Matyaga yung batang yan. And I know, sabi niya, tita, pag umuwi ako, he will pick me up at the airport or something.
2: Oh, sabihin mo lang.
0: I know. So, but of course, someone else probably will pick me up at the airport. Maybe.
2: But you will
0: alam.
2: See each other.
0: Yes, of course.
2: If you let
0: malapit
2: him
0: lang
2: know.
0: Naman yung lugar nila, di ba?
2: Sa airport.
0: Sa airport. Mm. Yes, yes. But never mind. Mayroon namang Uber.
2: May hindi, Uber doon, diba? You just tell him. Malapit lang yes. Nasa UPS sila.
0: Okay.
2: United Sambay. Paranaque Subdivision.
0: Right. Paranaque. Okay. Malapit ba ang Paranaque sa Makati?
2: Malapit.
0: Okay.
2: Malapit well, pa sa airport.
0: Okay. Well, that's good. Ayan, Braille. Yeah, mayroon na palang susundo. Kung walang susundo.
2: But, naku, iikot ka nun. Alam lahat ng magagandang lugar pag
0: alaga. Ayan, mayroon na akong tourist guide palang pag uwi.
2: Alam na, nakaprogram ganun ginagawa niya sa amin pag umuwi kami roon noon.
0: Okay. Ayan, maraming salamat, Braille, if ever, na makarating ka dito. Hoping nga na makarating ka dito para at least makita mo ang Australia. And I'll be able to also take you, drive you in Tita Pet somewhere. Pag
2: ay,
0: halimbawa,
2: hindi ako makakadrive.
0: Nandito ka na.
2: Hindi
0: so
2: ako marunong mag-drive.
0: Mag-ano ka muna sa kanila, Tita Pet, while I'm looking for some songs.
2: Okay.
0: Yes.
2: Yung mga, ayan, hindi ko pa nababanggit, yung mga tagapag-asa, sila Vilma, Remedios Harris, sila Meg, sino pa ba, si Lorette Pangilinan, and Rusty, Vilma and Rusty, si Lorette at saka si Robert, ganun, pinagsama ko yung intimo. Sino pa ang mga kilala natin? Ang teachers group, yun. Sino ba ba yung...
0: Teachers group, sila Tita Amor.
2: Si Amor, si ang ano namin, leader namin, at saka si Aida, si Linda Alvarez, sino pa ba, si Meg. Help me think about their names.
0: Ayan,
2: si Cora. Ayan. So, Cora napili.
0: Well, habang iniisip mo yan, Tita Pet, magpapatungtong tayo nitong kanta ng Cold. Sabi mo, gusto mo. Buwan, I think maganda itong buwan na kanta na to, Tita Pet.
2: Nakita mo yung story.

0: Ayan po mga kaibigan, si Juan Carlos Buan. Tita Pet, nagustuhan niyo ba yung kanta?
1: Yeah, alam of kung course.
0: Sabi niyo kanina, pwede ba yung masaya naman? Pero yung halos lahat ng napipindot ko dito sa ano natin, puro mga ano eh, love songs. Pero sabi ko nga, maganda naman makinig
1: in
0: ng
1: love
0: mga,
1: ko kasi
0: mga
1: eh.
0: Love songs. Hindi po ako in love, Tita Pet. Wala naman pong nagmamahal sa akin, Tita Pet.
1: Oh, kaya, yun ang akala mo.
0: So, I would like to say hello nga pa lang sa aming... I'd like to congratulate the Pink Pilipiniana. Pink Pilipiniana is a new organization organized by this group of ladies the advocacy is something to do with breast cancer and we're going to do the event malapit po sa October din, October 17, Tita Pet. So sana po pinaanyayahan ko rin po kayo na sana bumili rin kayo ng ticket. Pag na-print na namin yung ticket namin, it's on the 17th of October.
1: Yeah.
0: It ang advocacy, something to do with health, women's breast. Health, breast cancer. Okay, so lahat po tayo, yung mga kaibigan natin, mga nanay, mga kapatid, mga lola or what, whoever, ito po ay napakagandang advocacy tungkol sa mga kababaihan. So, we are going to print our ticket probably this coming weeks coming. Hinihintay lang po namin. Hinihintay lamang kami. And then once it's ano, sana pag minention ko dito sa ating station, sana po ay bumili din po kayo ng mga ticket. And of course, this coming July 18 nga pa lang July 18, Saturday. Bakit ba laging Sunday ang sabi ko?
1: Eh, ang daming nasa isip mo kasi.
0: Hindi kasi maraming event, Tita Pet.
1: Mm-mm.
0: So sa July 18 po, ito naman po yung Filipino-Australian Global Alliance for Service in Advocacy. Yung aming organization dito po sa atin sa Liverpool. It's all over Sydney din po. Pag-asa ang tawag po. Under headed by our loving president, Mr. June Salazar, wala siya dito ngayong gabi, kaya
1: busy siya
0: sa ating hindi. Masama lang yung kanyang pakiramdam sa ngayon. So everyone, please come and join us. And alam ko na tawag nito na itong event na to, ang advocacy rin, nakakaiba dahil yung aming mga entertainment din. Mga yung isa galing pa sa Pilipinas.
1: Daming surprises.
0: Maraming surprise and of course, yung mga ticket, $2 lang ang isang bundle is $20 because $2.
1: Alam mo, Fen, nakita kita.
0: Saan?
1: Naggumagawa ng sa, ano, sa surprise bag.
0: yung kami ni Sarah, alam mo, Tita Pit, ang totoo nun. Alam mo ba, I just came from church that day, nung Sunday. Tapos nagluluto ako ng kanin. Pero tamang-tama, tumawag yung president natin. Mr. Salazar, tumawag. Sabi ko, alam mo, June, nagluluto ako ng kanin, pero wala akong ulam. Sabi niya, halika, si Sarah maraming pagkain. Kaya tita, sige, punta ako dun. Iniwanan ko na yung kanin na niluluto ko. Did you know what time I went home that night? Midnight na ata. May baon pa. Yes, may baon talaga. Alam mo ba pagdating ko, 4 na po tayo yung ulam ko.
1: Oh my God.
0: Meron akong... beans, may beans. Meron isa, walang isda. Yun lang ata ang kulang. May walang isda. Something else. Basta ang sarap. Meron siya yung ano bang tawag nito? Isda na nasa bote. Ano ba yun? Yung
1: anchovies.
0: Yung parang anchovies, pero isda. Yung brown, yung kulay. Basta.
1: Bagoong
0: isda. Tapos nilagyan niya ng kamatis. Oh my God, wow. Tita Pit, nagkamay ako. Sabi ko, Sarah, pasensya na. Ang sarap na. Apat na putahe yung ulam ko. Sabi ko, Sarah, you know, just this kamatis in isda, yung brown na isda, yung ano bang tawag nun uli? Bagoong na
1: bagoong,
0: isda. Yun lang, titapit.
1: Ayong,
0: ang sarap na ng kain ko. Kaya sabi ko, okay lang ba na magkamay ako? Tapos, ay naku, naubos ko, Tita Pet.
1: Kaya sinulit mo, tumulong ka. No?
0: Kaya tumulong.
1: Ang daming nagtatanong kung ano daw ilalagay dun. Sabi ko, mystery bag.
0: Kaya napakaswerte ko nung araw na yon dahil tinawagan ako ng ating host.
1: Gracia, tapos, gracia.
0: Gracia yon. At pagdating ko dun, si Sarah naman, ang dami namang ulam binigay. Ako, mahilig lang ako, Tita Pit, sa dalawang ulam. Gusto ko dalawang, lalo na paggulay. At saka yun nga, yung, naku, ang sarap ng kain ko. Sorry guys, alam kong, hindi yung, alam mo yung ibang mga tao, hindi marunong magkamay. But pag nakita niyo ako, Tita Pit, oh my God, mapapakain kayo ng di oras. Kasi pag kumain talaga ako ng isda. Lahat, pati ulo, wala yan, ano, pero, yes. So thank
1: There
0: you, Sarah,
1: for last week,
0: feeding me that Sunday.
1: Alam mo, nung last week, ano ba yung nagpunta kami sa Villagio, pag-uwi namin, diretsa kami kay Lorette.
0: Yes.
1: Naku, mayroon mga kalamansi siya, kumuha kami, nila Chris,
0: yeah,
1: saka ni Techi. Tapos, ano gusto niyo? Kumuha pala ng lemon, ng ganyan. Eh, ito, ang alam ko, nakita ko yung ano, talbos ng kamote yung kinuha ako pagdating ko sa bahay. Nag-ano ako ng munggo.
0: Ay, munggo?
1: Oo. Inagyan
0: ang
1: ng
0: sarap
1: talbos.
0: Nun, Tita po, Tita Pit, alam niyo yung talbos ng kamote. Ano mo lang yun? Pakuluan?
1: Salad.
0: Yes, and then cut the red onions, suka at saka, what you call that? The oil, the Italian oil.
1: Olive oil.
0: Naku, ang sarap, Tita Pit. Pero, mas masarap kung bagoong.
1: Wow.
0: Kung bagoong yung iyong ilalagay, Tita Pit, masarap. Basta, yung kamuting, dahon ng kamuti, red onions,
1: very...
0: tapos bagoong, naku.
1: Sarap.
0: Just that alone, I would love to have that.
1: Kaya salamat, Lorette, at saka Robert, dun sa binigay.
0: Naku sila, Tita. Totoo yan, Tita. Napaka sarap yung mga ano. Ako yung babaeng hindi masilan sa pagkain. Basta isda. That's it. That's me. That's
1: basta
0: what,
1: gulay din
0: basta
1: ako.
0: Basta gulay din. Ayan.
1: Pampahaba ano ng buhay.
0: Patugtugin kaya natin si Rico J, The Way We Were.
1: That's diba? The way we were.
0: Diba maganda yan? Maganda yeah yan, Tita. Saika lang. Saan ba yun?
1: Pero, ala.
0: Ay, iba yung na... Ay, iba yung na ano ko. Teka, ito maganda to mga kaibigan.
1: Ano
0: The
1: naman
0: Way
1: na
0: We Were. Si Rico J. Iyan, Rico J.
2: Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Ayan, mga kaibigan, si Rico J. Puno, The Way We Were, yung mga alala natin nung tayo'y kabataan. Nung wow. Once lang ako, tita, nakarating sa Lunita.
1: Hello.
0: I think, yes, that's how poor I was when I was in the Philippines. Hindi ako nakapapamasyal doon sa Lunita dahil sayang yung pamasahe ko.
1: Hindi, wala ka bang boyfriend nagdala sa iyo sa Lunita?
0: Tita, you know what? Yung nandigaw sa akin, dadalin sana ako sa Lunita noon.
1: But
0: what happened? What happened, tita? May pumasyal sa bahay namin na isang kababayan namin sa probinsya.
1: Oh.
0: And she invited me to this party sa Sikatuna Village.
1: Mm.
0: And that's how I met
1: Quezon City.
0: Hayward. Mm. That's how come I came to Australia. Because na-meet ko yung Hayward that night only, and then I haven't seen him for maybe more a year. Kasi nga, that's where I meet him. Tapos, yung pinsan ko na masyal sa bahay namin, sabi niya, Faye, yung lalaking na meet mo that night, si Hayward nga, sumulat sa kanya.
1: Mm.
0: And then, sabi ko, okay, mahilig kasi ako nung Tita Pit sa wakasan, makipag-penpal. Yes.
1: Kaya ikaw nakipag-penpal
0: ako kay Hayward. That's how I end up in Australia. Mm-hmm. And then, nagsulatan kami for 2 years.
1: Kawawa naman yung pinsan then, mo.
0: hindi, yung pinsan ko lalaki.
1: I thought it was.
0: So, yun. Yung kadate ko sa Lunita, yung makikipag-date sa Lunita, hindi ako tumuloy. It wasn't my fate. Okay?
1: Talagang
0: hindi, kaya
1: ganun.
0: Hindi. So, I only, nung nag-aaral ako, doon lang ako nakarating sa Lunita.
1: Alam mo ba, Fed, doon sa, meron pa yung mga sweetheart pupunta sa St. Jude. Every
0: okay.
1: Thursday, di ba?
0: Right. Saan naman yun, Tita Pet?
1: Malapit sa Malacanang. Yun
0: alam
1: yung nonovena
0: doon. Ako ay laking Maynila, but
1: pero
0: never had a
1: gala.
0: Chance. Hindi naman sa gala, but narating ko yung buong
1: Manila.
0: Buong Manila sa, kasi from Cubao, nagtra-travel ako papuntang Tondo. Tondo girl as well. So doon ako nagtapos ng first year hanggang fourth year ako sa Tondo. Kaya naano ko, and I traveled. But yun lang yung ano ko, hindi ako nakakapamasyal.
1: Alam mo ba, nagturo ako sa Tondo, sa Isabelo de los Reyes. Pero one year lang.
0: Yeah. So, alam ko yung ano na yan, yung Lunita. But I'm trying to save money nga. Sa pamasahe, I have to, kasi paara lang ako noon.
1: 15 lang pamasahe noon.
0: Kahit ganun kamura yung pamasahe, tita. When you are poor,
1: You're really poor. Ang ano noon, mga generation noon, hindi basta-bastang lalabas, ganun.
0: Yeah.
1: Na at masyadong
0: tsaka,
1: hindi gala.
0: Hindi, pangit na pangit.
1: Na hindi maglalabas ka mag-isa.
0: Ang itim ko, maitim ako. Dito na lang siguro ako pumuti ng konti dahil nga sa weather natin dito. Pero sa Pilipinas, I think
1: morena
0: ako. Alam mo naman yung mga Pilipino, gusto maputi. So, hindi talaga ako
1: nagka. Ewan ko ba bakit gusto maputi.
0: I mean, I'm trying to.
1: Matabang ang puti.
0: Pero dito, yung kulay natin, gustong-gusto ng mga puti. Yes. So, ayan. Yun ang aking naging karanasan sa The Way We Were.
1: That's
0: napakagandang,
1: The Way We Were.
0: Siguro, alam mo, Tita Pet, the time is 9:25. Siguro, pwede na tayong magbasa.
1: Mr. Love.
0: Ng kay Dr. Love.

0: Ito ay single father. Okay? Naku. Ito basahin natin. Sana hindi ko maano
1: background yung music.
0: May background music si Mr. Salazar. Hindi ko alam. Sabi ko ano niya
1: Song for Anna yata.
0: Ano ba yung ano niya?
1: Song for Anna.
0: I-tix mo nga ako ngayon para yung acting
1: Hanapin
0: background.
1: Hanapin mo yung Song for Anna.
0: Song for Anna, is that a ano
1: music
0: ba yan?
1: Lang yun.
0: Instrumental?
1: Instrumental.
0: Ah, okay. Pwede ba nating mahanap yan sandali? Or ano yan? Remove? Tingnan natin.
1: Hindi pwede song i-type mo Anna. Song for Anna. Ganyan.
0: Magsalita ka muna.
1: Ayan, if I am not mistaken, Song for Anna yun.
0: For
1: Anna.
0: Anna. Song for Anna.
1: Ah,
0: Anna. Maganda ba yan, Tit? Ay, instrumental?
1: Instrumental nga yan, instrumental. Background music
0: okay,
1: eh.
0: Okay, Rona. Okay, tingnan nga
1: lang. Kung may salita, hindi babasa ka pa, di may ano. Kailangan instrumental.
0: Ay, hindi ko maano, tita. Maano, di bali. No, it's not coming out, but it's all right. Ito na lang ang babasahin natin. It's something to do with single father. Ito ay galing sa Filipino Star ngayon. Dear Dr. Love, tawagin niyo na lamang po akong Joseph. Aba, my God. Isang ama na mag-isang nagpapalaki sa aking 7 taong gulang na anak na babae. 3 taon na ang nakalilipas nang lisanin kami ng aking asawa na sumama sa ibang lalaki. Iniwan niya sa akin ang lahat ng responsibilidad ng walang pasabi. Dr. Love, napakahirap maging single father sa isang batang babae. Nangangakpa ako sa pag-aayos ng kanyang buhok, sa pag-unawa sa kanyang emosyon at higit sa lahat sa pagsagot sa mga tanong niya kung nasaan ang kanyang ina. Sa bawat tanong niya, nadudurog ang puso ko pero pinipilit kong umiti para sa kanya. Nagtitiis ako sa puyat at pagod dahil siya ang aking lakas at ang pinakamagandang obra maestra ng buhay. Ang hiling ko lang ay mapalaki ko siya na may dangal at busilak na puso sa kabila ng aming sitwasyon. Joseph. So ayan, Tita Pet, anong masasabi mo kay Joseph?
1: Ba, magaling na tatay yan. Maganda ang hangarin niya sa anak niya. Yun. And talagang ganyan ang mga tatay kahit na wala na yung partner nila eh, dahil galing yan sa kalamanan ng kanyang puso, nagkaroon siya ng anak. Alright? And ipakita niya ang pagka-responsibilidad niyang tatay. Alright. Hanga ako sa iyo, sa iyong pagiging single father. Single father ba, Fe?
0: Yes.
1: Alright. Sana. Yes, ganyan lahat ang single father. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga anak dahil balang araw ba kayang anak ninyo ang siyang mag-aangat sa buhay niyo. Mm.
0: Napakagandang sinabi niyo, Tita Pet. Alam niyo, hinahanap ko yung itong, aywan ko kung ano, pero hindi ata pwedeng mag-ano ng instrumental habang nagsasalita eh. Ito ang masasabi
1: soft
0: ko.
1: Soft na background
0: soft,
1: music.
0: Soft na background. Hindi, pero malakas. Hindi ata maririnig, Tita, ng mga ano yung ano eh. Kaya, okay lang. Mm-mm. Ito naman ang maipapayo ko kay Joseph bilang isang single mom din. Okay, Tita Pet? Alam kong sa mga lalaki maaring mahirap na magpalaki ng isang babae. But you know, it's not really, Tita Pet, kasi ako 4 na lalaki pinalaki ko and they were very young, you know, nung iwanan ako 2, 6, and 7, and mahirap that time kasi wala akong kamag-anak dito, ako lang mag-isa. But sinasabi ko na I don't think mahirap talaga. I mean, mahirap magpalaki sa mga anak natin. But kung talagang pipilitin mo na mabigyan sila ng magandang buhay, you can do it.
1: Why not?
0: Because, you know, I mean, siya, lalaki, isa lang yung kanya.
1: Samantala,
0: babae,
1: ikaw apat.
0: Samantala sa akin, apat. And touch wood naman, Tita Pet. Nakita nyo naman na panapalaki ko sila ng mabuti. The way they now they are, talagang magalangin. Yung
1: pride di, mo sila.
0: Yung pride ko, kayamanan. Kayamanan natin yung mga
1: saka
0: anak natin.
1: Maganda yung kaya, mga, mahirap. Mga buhay na nila ngayon. In return, natutuwa ka.
0: Yes. Kaya alam kong mahirap magpalaki ng mga anak, Joseph. But anuhin mo na mabigyan mo ng magandang buhay yung anak mo. Lahat ng ginagawa mo ay para sa kanya. And don't think about na, yes, nakawawa ka dahil iniwanan ka ng asawa mo. Never
1: pakita
0: think,
1: mo na kaya mo.
0: Ipakita mo dahil nag-iisahan lang yan. Mm. You know, anuhin mo na yung sabi mo nga, yung dangal at busilak na puso ang pinadarama mo sa kanya, which is talagang napakaganda.
1: So, saludo ako sa inyo bilang
0: yes,
1: single father.
0: Single father. Kaya lakasan mong loob mo, Joseph. Ang sabi naman ni Dr. Love, isang mataas na pagpupugay sa iyo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi ka nagkulang. Ang pagpili ng iyong asawa na mang-iwan ay sarili niyang pasya at kahinaan. Hindi mo ito kabiguan. Bihira ang mga amang tulad mo na buong ngiting na tumatayo bilang nanay at tatay ng sabay. Mm. Kaya naman, ang payo ko sa iyo, ko ay maging tapat ka na, may pag-iingat para sa iyong anak. Kapag nagtanong ang bata, huwag mong siraan ang kanyang ina.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin mo lang na may mga bagay na hindi pagkasunduan, ngunit tiyakin mong hinding-hindi mo siya iiwan. Kapanatagan ng loob ang kailangan niya. Kung kailangan, huwag kang mahihiyang humingi ng saklulo habang lumalaki ang iyong anak patungo sa pagdadalaga. Mangangailangan siya ng gabay ng isang babae. Huwag kang mag-atubiling ilapit siya sa mga pinagkakatiwala ang mga kamag-anak na babae, mm-hmm, tulad ng iyong ina o kapatid para maging gabay niya. Alagaan mo rin ang iyong sarili. Hindi ka makakapag-alaga ng maayos kung ikaw mismo ay hapo. At may iniinda. Bigyan mo ang iyong sarili ng panahong magpahinga. Ang malakas na ama ang pinakamagandang sandigan ng anak. Yes, totoo yung tamang-tama, Dr. Love. At huwag kang magkakaroon, one thing, Tita Pet, huwag kang magkakaroon ng self-pity sa sarili mo. Kasi yun ang magbabagsak sa'yo kung kinakaawaan mo yung sarili mo. Kasi once na ikaw na haligi ng buhay ay magkasakit at mawala ng pag-asa sa buhay, yung mga anak mo ang kawawa. Hindi lang ikaw, kundi pati mga anak mo. Kaya Joseph, I admire you for taking care of your daughter and sana makahanap ka ng babae na magmamahal sa'yo. Alam mo, Tita Pet, one thing that I don't really like, yung mga babae na pinababayaan yung kanilang mga anak.
1: Oh,
0: I don't admire those people na porque naging single mom sila, yung mga anak nila. I know, may mga na-meet ako doon sa kinuha ng government yung kanyang tatlong anak.
1: Wow.
0: And she is a Filipina. So, yun ang ayaw ko sa lahat na yung mga bata, yung mga anak nila, pinababayaan nila. That's one thing. I wish one day these people na mga Pilipina na akala mas pinahalagahan nila yung magkaroon sila
1: hindi ng... Hindi lang Pilipina, Fe. Marami kita mo sa news,
0: I know. Mm. But ang sinasabi ko lang, sana yung mga kababayan natin na mga Pilipina ay magkaroon sila ng lakas ng loob. One thing, wag nilang pabayaan yung mga anak nila. At magtrabaho sila. Wag silang aasa sa gobyerno. Kasi kung aasa lang sila, Tita Pet, sa bigay ng gobyerno, hindi sapat
1: kulang.
0: Yun. Kulang yun. At saka, do you know what, Tita Pet? Yung mga anak din nila, magiging mga tamad.
1: Tama.
0: They will not consider to... Kasi nakikita
1: hindi
0: sa nanay.
1: Hindi nagsusumikap.
0: Hindi nagsusumikap. Kasi nakikita sa magulang
1: na tamad yung
0: kanyang... Kanila. Yun lang.
1: Be
0: yun
1: a
0: lang
1: good ang, model to your children.
0: Be a good model to your... Yeah, totoo. Maging ano ka, modila sa iyong mga anak. Ito naman, isa naman ito, duda na may babae si Mr. Oh my God. Kabaliktaran. Ito naman, Dear Dr. Love, gipit kami sa pera, kaya napilitan akong maghanap ng trabaho para makatulong sa aking mister. Sinubukan kong magpaalam sa kanya na kung pwede akong magstay in sa isang bakery shop. Bagaman ikinatuwa ko ang pagpayag niya, mabilis din akong napaisip dahil sa agad niyang pagsang-ayon ay hindi sumagi sa isip niya ang tungkol dalawa naming mga anak. Madalas din siyang ginagabi ng uwi. Okay. Hindi ako panatag, Dr. Love. Ang totoo ay nahihiwagaan ako sa mga desisyon at mga ikinikilos ng aking asawa. Sa ngayon ay hindi ko mawari, pero napakalas ng kabog ng dibdib ko na may umaagaw sa atensyon ng aking mister. Mukhang may itinatago siyang kalukuhan. Ang kutob ko ay may kinahumalingang ibang babae, ang asawa ko, Kayla. Ayan, Tita Pet, meron daw, naghihinala siya na si Mister ay may other, ha, other, ano?
1: Lover.
0: Other, third party. Third party. Anong masasabi mo kay Kayla?
1: In the first place, anong oras ka ba nagtratrabaho, Kayla? Kaya siguro, most of the time, wala kang time sa kanya, kaya naghahanap ng ibang ano. Eh, although pinayagan kang maghanap buhay, siguro ipaglaan mo naman ng konting oras, i-divide mo yung trabaho mo at attention sa pamilya mo. Hindi yun magkakaganun. Pero itong mister naman, bakit siguro sabi niya, sige, magtrabaho ka para maglakotsa ako. Ano ba namang isipan yun?
0: Ayan. Well, ito ang sabi ni Dr. Love, Tita Pet. Thank you, Tita Pet, sa iyong advice kuro-kuro. Kay Kayla. Kuro-kuro. Yes. Ito naman, sabi ni Dr. Love there, Kayla, sa ganyang aspito, bihira magkamali ang mga misis. Madalas talaga na tama ang woman's instinct, pero sikapin mong kumalma at maghanap ng pweba. Bukod sa naoobserbahan mong mga kakaibang mga desisyon at kilos ng mister, subukan mong i-check ang kanyang social media account. Oh my God. O kaya silipin ang kanyang cellphone. Kung may mga messages na nagpapahiwatig ng kakaibang ugnayan niya sa ibang babae.
1: Eh kung i-delete.
0: Pero kung magaling dumiskarte ang asawa mo at binubura ang mga messages, makakabuti na kausapin mo siya ng masinsinan at sabihin ang mga nauobserbahan mo sa kanya. Gawin mo yan para sa iyong kapanatagan dahil pwede rin naman na may ibang bagay na bumagabagab sa iyong mister na hindi niya masabi sa iyo.
1: Tama.
0: Maaari, Tita.
1: Communication,
0: you know,
1: lang ang kailangan,
0: yes,
1: dyan.
0: Yes, totoo yan, Tita Pet. Do you know what? Some people, they make assumption. People, gumagawa sila ng yung haka-haka na akala nila totoo. Okay? So, yun ang
1: nakakasama
0: if we make some assumption. Dahil kailangan talaga anuhin
1: proof.
0: Mo.
2: may ano ka, mayroong kang
1: katibayan
2: na ginagawa yan ng isang kasama mo sa bahay or what. For example, alam mo itong mga karanasan na to ng mga sumusulat sa atin, Tita Pet.
1: Eh, pangkaraniwan yan eh.
2: Ay talagang ano, kasi kung ikaw ay gagawa ng ganon, ng ganyang klaseng na may gagawin ka bang hindi ba yung natapos na, hindi pa. Yung halimbawa bang mayroong kang parang you're feeling something, there is something na
1: wrong,
2: na iiba. Siguro maganda, anuhin mo siya, tanungin mo siya, di ba?
1: Tama,
2: kausapin mo siya, communication talaga. Pero huwag kang magdadala ng ebidensya. Huwag kang magdadala ng ebidensya.
1: Eh kung walang ebidensya naman, bakit
2: tita,
1: magdadala siya?
2: Tita, tayo, yung woman instinct natin, malakas. You know, malakas. Kasi alam ko yan, kasi nangyari yan sa akin.
1: Ba't magdadala ng ebidensya kung hindi tunay?
2: No, nagdala ng ebidensya. Kaya nung una, okay lang yung haka-haka.
1: Mm-mm.
2: Pero later on, nung makita ko na yung ebidensya, kasi syempre, ikaw minsan ang nag-iimpake ng luggage or yung ano ng ano mo, kasama mo sa bahay or what, di ba? Kaya nga, sabi ko, huwag ka lang magdala ng ebidensya. Kasi kung yung haka-haka lang natin ang paniniwalaan natin, hindi pa rin totoo yun, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero kung may ebidensya na, dyan ka delikado. Lalo na pag sinabi doon, dear sweetheart.
1: Naku.
2: Na yung birthday card pa lang ang nadala at nabasa ni Mrs.
1: Oh my God.
2: You know what, Tita Pet? And guess what happened? That's it. When I saw that,
1: kalas.
2: Pagbalik niya galing sa holiday, because hindi mo na mapigil yung isang tao pag may ano eh. Hindi mo na sila mapipigil, Tita Pet. In your next step is to get the divorce. That's it. Kasi hindi mo na mapigil.
1: Hindi mo pinagbigyan ng second chance.
2: No, I did. I did. Second time. I did. Pero nung makita ko na yung ebidensya na ganun, that's it. Pagbalik yung divorce papers, nasa lamesa na. So yun ang...
1: Anong sabi niya?
2: Of course.
1: Gulat.
2: Ayaw. Ayaw, but...
1: Ano pang magawa niya?
2: Wala nang magagawa, Tita Pet, kung kailangan mo na ng ganun. Na, yeah.
1: Hindi ba so, abrupt yung decision mo?
2: No, it wasn't. It wasn't. So, ayun, yun ang katotohanan. Kaya, inaano lang natin yung sabi nga na kailangan talaga yung communication. Kung meron tayong mga pinatatamaan dyan, pasensya na ha. Beauty and brain ang gustong ligawan. Wow! Beauty and brain. So, ito. Dear Dr. Love, magandang araw po. Isa po akong college student na kumukuha ng kursong architecture. Mm-hmm. Tawagan nyo na lamang po akong Archie Boy. Abang, galing naman itong batang to. 20 taong gulang mula sa Maynila. Okay. Dr. Love, may isa po akong kaklase na matagal ko nang hinahangaan. Hindi lang dahil sa maganda siya, kundi napakatalino rin niya. Lagi siyang handa sa klase, mataas ang mga grado, at madalas siyang hinahangaan ng aming mga professor. Kapag may group projects kami, isa siya sa mga pinakaasahan. Ang problema ko po, Dr. Love, nag-aalangan akong ligawan siya. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako sapat para sa kanya kahit nagsisikap naman ako sa pag-aaral. Hindi ako kasing talino niya. Natatakot akong baka kapag nagpahayag ako ng nararamdaman ko ay masira ang magandang samahan namin o baka hindi niya ako seryosohin. May mga pagkakataon din na naisip ko na baka mas bagay sa kanya ang mas matalino, mas gwapo, my God, o mas matagumpay na lalaki. Kaya imbis na umamin, pinipili ko na lang na itago ang nararamdaman ko.
1: Masama yan.
2: Masama talaga magtago ng nararamdaman, Tita.
1: Bakit Pet? Hindi mo subukan? Siguro inaantay ka lang magsabi. Ayaw mo naman magsabi eh.
2: Kaya nga. Hindi totoo.
1: Huwag binababaan mo naman masyado ang sarili mo. May katangian ka rin. Ganun. Eh, kung sa palagay mo, siya magaling. Meron ding skill ka na magaling ka.
2: Yes.
1: Ipakita mo sa kanya.
2: Totoo yan.
1: Hindi lang yung talino sa brains ang
2: yes.
1: kailangan. Meron ka namang skill na marunong kang magkumpuni ng mga ano. Ipakita mo yung iyong gilas.
2: Yes. I love that word, gilas, Tita Pit. Thank you, Tita Pit. Totoo yan. Ito naman ang sabi ni Dr. Love. Dear Archie Boy, mukhang masyado mong minamaliit ang iyong sarili.
1: Yun, tama. Sinabi.
2: Kung nagagawa mong magsikap sa kursong architecture, hindi ka basta-basta. Alam natin na hindi madali ang kursong pinili mo. Marahil ay nakatuong ka lang sa mga kalakasan ng iyong kaklase, kaya hindi mo nakikita ang sarili mong mga katangian. Huwag kang matakot na posibilidad na pagtanggi. Mas mahirap ang habang buhay na pag-iisip ng paano kaya kung sinubukan ko kaysa paghaharap sa isang tapat na sagot. Kung sakaling hindi pareho ang kanyang nararamdaman, hindi ibig sabihin noon na kulang ka bilang tao. Ibig sabihin lamang ay hindi kayo nakatakda para sa isa't isa ngayon. Totoo yan, alam mo, mga kaibigan. I mean, Archie Boy, or kahit sa ating mga tagapikinig, huwag niyong mamaliitin ang iyong mga sarili. Dahil hindi porke ang isang babae o isang lalaki, isang babae maganda or successful, hindi sila magkakagusto, Tita Pit, sa isang taong nagtatrabaho lang sa limbawa sa mga pabrika or ordinary, okay? Huwag niyong isipin na ganun. Kasi
1: masyado
2: hindi,
1: namang binababa ang sarili.
2: Yes, binababa yung sarili nila. Kasi ganito, Tita Pit. Noong ako'y hiwalaya ng isang tao, gusto kong magka-boyfriend talaga ng Pilipino. Pero walang nang ligaw nga sa akin. Pero nung nandyan na ako sa Dunside, Gusto ko rin nagka-boyfriend ako ng ibang lahi. Pero nung maghiwalay kami, gusto ko rin ng Pilipino. Alam mo, Tita Pit, akala nila porque ano ko, yung may, may sariling business. Or ano, ay, hindi, walang naniligaw sa
1: nahihiya
2: akin.
1: Sila.
2: Alam mo ba, may isa pa lang akong tenant, architect siya. Pero, simple lang siyang Pilipino, hindi niya sinabi na may gusto pa lang siya sa akin. Sabi raw nung anak niya, "Ba't hindi mo ligawan si Tita Fe?" Sabi nung Pilipino, nahiya daw siya dahil simple lang siya at saka posturira daw ako. Hindi ganoon. Dapat sabihin, 'di ba? Sabi ko nga, gago ka, no? Ba't hindi mo sinabi sa akin? May gusto ka palang sa akin. Siyempre, nag-asawa siya. It's too late. Nag-asawa na siya. Alam nga namang
1: agawin
2: ko pa, diba? So, wag niyong pababain, liitin yung sarili ninyo porque yung babae maganda or posturera. Hindi ganun. Sabihin niyo kung anong na-feel niyo, Tita Pet.
1: Tama.
2: Diba? Kasi, ako galing lang ako sa hirap, di ba? I know what it's like to be poor, but siyempre kung may magsabi sa akin, gusto ako.
1: Alangan naman babae ang unang magsabi. Ang generation ngayon, babae.
2: But you know what, Tita Pet? Nangyari yan. I remember, alam kong may nakikinig na isang kilala natin doon sa nung umuwi kami sa Pilipinas noon. Yes, kasi mabait yung tao. Yung tao. Sabi ko sa kapatid niya, "You know what? I like your brother." kaso nga lang.
1: Ah, parang alam ko na yan.
2: Kaso nga lang si brother, may girlfriend pa lang din. So, ayun, wala din nangyari. But
1: sure,
2: I'd rather say it. You know?
1: So, yan ang tinatawag na infatuation.
2: Infatuation, yes. Kasi tayong mga kababaihan minsan, nagkakagusto tayo sa mga lalaking hindi nila alam na may gusto tayo. But, you know, we're not young. Why not say it kung may gusto ko sa isang tao?
1: It was fascination,
2: diba? So, ayan. Ayan ang payo ni Madam Auring. Si number Madam Auring number 2 and Madam Auring number 1. So ayan mga kaibigan, magpatugtog nga tayo.
1: Oh, gusto ko naman batiin ang aking kumaring Dali, magaling ka na ba? I'm praying for you and Tony Haber. Okay.
2: Okay. So itong patutugtugin natin, bakit kung liligaya ka? Ito'y sa patutugin natin, bakit kung liligaya ka sa piling ng iba? Tita Pet, ayan.
1: Eh, baka may pagkukulang.

0: Ayan po mga kaibigan, si Imelda Papin. Ang oras po natin ay 4 na minuto bago mag-alas 10. So Tita Pet, kung gusto mong magbigay na ng goodbye sa ating mga kaibigan, kasi magpapatugtog tayo ng isang kanta at siguro doon na natin tatapusin yung ating programa ngayong gabi.
1: Tama. Mm-mm. Ayon, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga tagapakinig namin at saka yung mga sumusunod sa live stream ni Fela Caba Highward. Sana nabigyan namin kayo ng magandang mga tugtugin na nagpapaalaala sa inyong mga nakaraang kabataan. Ang sarap nun, ano? And I wish you all good luck sa mga pamangkin ko, Evelyn, Ceres, Nene, si Martian. Nakikita ko ang inyong mga messages at sila Gigi Carganilla, Gigi Nara, Grandi. Sino pa ang hindi ko na... Pasensya na kayo kung hindi ko mabanggit kayong lahat.
0: Okay. Ayan mga kaibigan, tayo po rin ay magpapaalam na. At ito sa kanta ni Imelda Papin, Isang Linggong Pag-ibig, ay patutugtugin po natin hanggang sa muli po sa sunod na Tuesday night. Nandito po na po ang ating host, Mr. Jun Salazar, at malusog na po siya next week. Kaya dito sa ating susunod na kanta, Isang Linggong Pag-ibig.
1: Isang linggo lang, hindi forever.
0: Isang linggo lang yun, Tita Pet. Yes. Okay, mga
1: gusto
0: kaibigan.
1: Gusto ko yung forever.